0: Gippsland FM.
1: Mahigit dalawang oras na inusisa ni Attorney Ted Te si Mayor Baste Duterte. Idineklara pa siyang hostile witness. Pero matapos ang lahat ng tanong, ano ang nakuha ng prosecution na direktang makakasama kay VP Sara? Ang hostile witness ay testigong may interes na taliwas sa panig na tumawag sa kanya. Kaya pwedeng gumamit ng leading questions. Procedural advantage iyon. Hindi patunay na may kasalanan ang testigo o ang kanyang kapatid. Inamin ni Baste na may kontrata ang Davao City sa GenCorp at siya ang final accountable officer sa procurement. Pero sinabi rin niyang hindi niya alam na idineklara ni Sara ang interes sa kumpanya. Itinama pa niya ang bilang ng kontrata. 19, hindi 15, pati ang magkaibang halaga sa City Records at PhilJeps Records. Kailangan pang linawin. Nasaan ang patunay na pinaboran ang GenCorp? Na alam ni Baste ang interes ni Sara? Na nakinabang ang Vice President? Kung mayroon, ilabas. Dahil matapos ang mahigit dalawang oras na pagtatanong, ang testimonya ni Baste Duterte laban kay Sara Duterte, walang kwenta. Another day. Another regal. POV.
0: Gippsland.

Mas masakit pala kapag yung taong tinulungan mo, siya pa ang unang tatraydor sa'yo. Pinagkatiwalaan mo at ginawa mo ang tama para sa kanya. Pero sa huli, ikaw pa ang sasaktan. Kaya tandaan mo, hindi lahat ng tinulungan mo marunong tumanaw ng utang na loob. Minsan, ang taong pinotektahan mo, siya pa ang sisira sa'yo. Keep smiling.

0: Gippsland FM.
1: Kahapon narinig lang po namin to sa hearing sa Congress. DOE na rin po ang nagsabi. Sa Asia Pacific po, Mr. Chair, may nakapark na 43 billion barrels na 43 million barrels na krudo, equivalent to 2.5 billion liters ng krudo at gasolina. Sila na po ang umamin nito kahapon. Ibig sabihin po, sa Asia Pacific lang tayo kumukuha ng langis, Mr. Chair. Hindi po sa Hormuz, hindi po tayo dumadaan doon, hindi po sa Iran, hindi sa Middle East, dito lang sa Asia Pacific. Pero po, araw-araw, hinuhurmus-hurmus tayo, hinuhukus-pukus nitong si Secretary Garin at ng Department of Energy. Pagmamalabis ito, pananamantala ito ng mga oil companies na ganun din kinita po ng ating gobyerno doon sa windfall profit. Dahil nga po doon sa value-added tax, kung mas mataas ang base price, mas mataas po yung value-added tax na makukuha natin. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Kasi may makukuhanan naman po pala na mababa dito sa Asia Pacific. Ang dami po na stock, nasa 43 million barrels, 2.5 billion liters, ganun po.
0: Gippsland.

0: Huwag masyadong feeling entitled. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Gusto mo irespeto ka ng lahat, pero ikaw, hindi marunong rumispeto. Sorry, pero ang respeto, hindi yan binibigay sa edad, sa posisyon, o sa level ng yaman. Binibigay yan sa tamang ugali, karakter at gawa. Kung wala ka nun, huwag kang mag-demand. Huwag masyadong feeling entitled.
1: Hayaan mo silang magkampihan na siraan ka. Ganun talaga ang mga taong talunan. Kulang sa attention, kulang sa aruga. Di masaya ang mundo nila dahil puro pagpapanggap lang alam nila. Keep smiling.

0: Sino po ang magbabago ng bukas? Sino po ang magbabago ng bukas?
1: May bukas pa ba? Para sa amin?
2: Meron anak habang may taong handang gumawa ng tama.
1: May bukas.

0: Suki, sariwang gulay!
1: Maluwag na ang buhay ng bawat Pilipino. Ito ay bunga ng ating mga pagsisikap. Magpapatuloy tayo.
2: Sariwayan! Halika na!
3: Ate, pagkano po ang kilo?
2: Ha? Kilo ba yan? O

0: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At naranasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria, 1 Treasure Place, Melbourne.
1: Sponsoring Gippsland FM.
2: This community service announcement is brought to you by station sponsor and corporate patron, Alinta Energy.
3: Every day, Angel Flight connects people in regional communities with the medical care they need. Our volunteer pilots fly between city and country, giving families more than transport. They give hope. If you're a pilot with 250 hours PIC between city and country, giving families more than transport, they give hope. If you're a pilot with 250 hours...